pacho obe jine mo na fe wa de urade ase jine mu de urade ase o wie ne sa pe baby tna na afe me no mra asema me no nemu ne so na yenhwe enenso ba bi nyankopon ebetwe ye nafa eti odana si wiya no wa bi o twere konkron no amiyako asem padu se di oduye fulu katwere maaye no eti nsun yitimu aduasa ensia kosi na dua nan Luke chapter 7, 36 down to 50 mum. Yem fetsi adunum. Luke 7, 36 down to 50.